kamwe vraiment maman. Nakali sa koza kami na ngaya motema. Oh, oyebi ke na ebi ba secret na yo nyonso. Eloko kamwe singa lelo maman. Oke ko finga ngai pa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka. Na divoxa. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutachaka motema, obani kofinga ngai ndumba. Kindumbe zali maladite.

Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Moussous otindi na bazar. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tegisi yango epa yorgo.

lelo kuyoza kuprofite na kata libala po ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebike kindumba na ngai na zwaka na profita ke pai na yo te mamu koma ngai oyebike nazana nyonso mamu.

0: fonde ke luka ingbala ko chimo singa chela ngonga ku chinda ku na pese munga balushu no nyu mena ibarala
1: ay bala kutaji
0: chela nizo namba kenda
1: si namba de si la nda dula
0: ha si ni dimosho na sola sa kitonyo
1: ala si bujira pe igina na dala si sa ya bongo sa ni tya shanga dala
0: ha don dimosho la sola ke gi an nettoyage ha
1: nettoyage kutaji
0: skwa gi bongo
1: ah
0: skwa gi bongo pya wa ala buja ba
1: skwa bongo iskwa bongo sa me kuta o tya da sa gi ni fo
0: d'accord ala manda fonde ke luka la
1: ye manda fonde ke luka
0: jo ni ma hiti singila na lo
1: Ah,
0: ah.

0: bara mondoye, mibama warambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Bara si mari, enso eke ko ya timbila.
2: Loeke tan zoni wali biani.
1: Aeke lola si loeke fana ilege tileke yengon zoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, suongondochi mamboko cha mulenge. Gato nga nanye, ilimbi chifaya kati e nzoni. Loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena minikete kodroso eke na terechi ye, mini baba aeke ka solo na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani limbi tisara tene chala. Babaso aike wa mungo maboko tonga na mari chikodroso ilundota.
1: Moinga kusala chala ikingangu mingi ya.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukututi awa mungo maboko na azo ti mari ati na maboko cha turugu kbali ala muni aonani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingi chisara ye tonga na sofa diape.
1: Alingi chisara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke tiso fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.

mawara nyiza na boko baba mo singi singi mo mo sara nanga amena mbad mawara da la tozo bina gbigi baba na genanya wa mawara di baba gi singi singi mo sara nanga attention masiga.

0: iwara tere na Alpha Noé bagala ma Alpha
1: bagala tiyam je
0: tongana nye Alpha
1: e ko yenge
0: ala sakite ne yeke so Alpha ya isusi allo Alpha itena sakite ne yeke meni yada
1: ah yada bagam je
0: ala mbage ndo ala so Alpha Nambage damara ala saginye ngi action mo site na yindo sala yiri sagama ipe yiri zo. Damo tu tiki place ako mo sa ya ko pa mo magi radio wa.
1: Mama yi radio la.
0: D'accord bon la ba ma si wa malfa.
1: Mira. Ibara ni ko yo mo kolabora te ni dem je.
0: Tu yin?
1: Vino na te ni je.
0: Hmm.
1: Ang bara je sa.
0: Oui.
1: Bara Norway. Ami bara tutto che sono stati senza mamma. Ami bara papà di Sam non vede tu ango.
0: Oui.
1: Ami ti attanga no la nanga sin.
0: Singila. Ale, sagala nango. Dina ma samba, dina yango. Emo, emo, emo. Merlan Medar Mangu depuis Berberati le monde de Kiluka ibara lusika. Aseni Marco Tamara. MMM M au cube 10h26

0: il va retirer dans Kiev you na Berberati Kiev you baralama.
1: Oui baralama tonton.
0: Tu nga nanga na ba beti.
1: Non ta beti na singe bon dimanche na la tu avant tout.
0: Merci. Ala sa gien misala yirizo.
1: Tonton sundi me kan tika la tilani manda ko sona la gata na gata ti Berberati mir mota marché ti mutu na la sura.
0: Ba pour le moment sola sa nya chongo la yindozo.
1: Nangwe sumi sigi sumi tetena toto mbibara mutuko mbibeta mutuko tita mbaranga mutuka zoko koko.
0: Oui.
1: Oui la mbigila.
0: Daka bon zoni dimanche nasi wata la mbaye kama.
1: Toto koche mbibi bara la nati singa.
0: Singila.
1: Mbibi bara si wata wata kama ratin de kaluka nangwe suna kbataki mambiri kajeni swat na bangi. Mbibi bara peti fati usuma na pete vo.
0: Oui.
1: Mbibi bara famiti na mbibi ki wango. Mbibi bara grand frère sili tonne Douglas na mbibi na kombo. Mbibi bara pet kete kiri tonne pasi na mbibi ki batali. Mbibi bara metre ki gamboya ya na mbibi ki popoto. Mbibi bara tu populasyo ki berbea sito ke maragyo mbibi luka na bon dimash na tu santrafike na mbibi ma komple.
0: Ite nana singila?
1: Singila nana.
0: Pierrette Adams wapkango mozoko nila. Ere mozoko lote nan. Journal intime.

tu kona gotile ti alu na mageti asewa Adama Adama tabu lo keti lo na mageti peka 10 gaoro na bwatati benzvi na vakati benzvi ngoya lipi ninji na fu ngobe bange nga usi na ngenga nza kaga ala kuna bwatati bongia kina vunu na beti bitu kosina mina zokwe a inga ala tene ti kwa ti mulingita ti koli ya tala la ku ya tala baba tala papi tala so iritu lo aike Adama tabu Jean-Paul Maurice loara kwa na lango balusi na nyombe ti so i kida na peko ti kubi la tu kwa nago mwimu na mageti lo sulu eke prophète ti ndele Francis Bangi agonga usina mageti asi wa Bangi Jacques na mageti bon asigin zoni ge pepe agona mageti ngoya ine sulu ke na mageti susuna kombo agona mageti asi wa lipinindi Chrislan lokelo na berberati na asi wa kwa so ingala tene ti kwa ti si wa tala so ke na mage ala amulenge Adama Tambu France nga usela ti États-Unis ala go gereta zuni zuni bekwem to wana na mapiko to kwa sotena la mapiko to kwa na la so to kwa ni ay kitela place ko na nemeso ak la noti wa kwa ni veni so ke na mage cité Jean 23 na terrette école privée so irnat na la glorieuse ati ba fa de venir to kwa ke on wa de ti fa de langue so sa ke sengena kwa so wa so

0: yala ona yati ai tingangu na sangu chuko drwandi ai kindusi ya dewe na bigi ti nyami tonga susa kilikodo ti Niger na bikuta kutango mbesa tutubiri na ati kolonika si ti ndembesu waturugu swa iki bembendo na ndoji koloni si iki bembendo na ati kolonia na ndembesu si yala iki zama mboko na ndoti ya zuzu aiki bani bani tonga su meyoko adia famini tondo susi hainga ungo ti azo pepe na sangu tia wanguru ndimbu ti gerela aiki ya ndimbu ti langu uta ti championa ti liga espanyol ti yangwa ti tambula lasu tonga su na ati penzi ngunga Real Madrid aiki ta ndimbu na dawa ti Malaga sina ngunga omene na ndambu Valence aiki tingi tira na Deportivo Alaves Stevenson Herme Walu ibasu wandura sangu ti ngunga ushu ti pekotu beko mbiteni akondani tonga su ikiri singila na azusu kue angbala kuna tireti dafanono ndiki luka ti aiki ma asangu ngana kwa singa
1: imusinga mina la amide ti jani ndali tsando kusangu su sira ngati la kuti vuko na wa mango da fana nonde kiluka munga simunga usio chepe ko tibe kambite na penzi ni utatonso ke tangu bia wajiku na kiringo ti te unes sponika ngana gena ti londali ti kwa singa mete na ti awangonga na a ngombi
2: isa pezo la sa isa gina

0: On se signe la mingi nana amiti jani ana muna ikama ge tonso imunga kamba tonso imuna Idris na teatra sosi akiongi la kwa na la inga na mbonga ukuti pe kuti pe komite ina poko tia ndoa sango kwa singa na tene eko de province Idris Ibarala laso ekite matene walamba ina dotien
1: Martineo de Ibarala Ibara itakosa kama dafaron de kiluka ngonga lingwa wae laso na tiko singa tie igwambike ti lobai na mbiki ti salanga i warterre na wako singa ti soki Dieu merci vont ciel grevico na ti batani sur le pika patar na wa Afrika soki ka.
2: L'écho des provinces. Les gouttes à Kitty Codro.
1: Dieu merci mon ciel grévico et barala mingi na mbigeti savanga na pekoti pe comité so na tikwa singa soa zo yeni mingi na dafano de kiluka eco de province na nebe so la katata wa Afrika so ka mbigi katata ti meza imuna la kambati to na kemaika
3: Idris ya ya Ibarala Ibara zuko sosi aduchina tereti dafano na de kiluka ti ma kwa singa eco de province laso ye ke na mbageti baga ti salanga sosi ya zo yinga ni na anga ti muzu franja tene complement complement wa baga ay ke ndu sosi a wa be Afrika wa Amena zosu ya kena leti kodro aike gwekada. Titene ala duchi si ala sara kusala ti akachala. Ngasi ala sara amena zene zene kusala wala na lege ti gingon ama kongo. Si bara so isi da aike na salanga. Na salanga titene si mogwe na batachimba iki asara kilometre osho. Si tisara kwa singa so yeke na vital mafuta vital e barala.
4: Merci wago singa.
3: Yeke nga na ben Israel rede bona ben Israel e barala.
4: Ibarala wago singa.
3: Loris yamele makon Loris e barala.
4: Wago singa e barala.
3: Yeke nga na junior bakwema junior e barala.
4: Merci wago singa.
3: Chiri wili kon sosi a kwa yeke kota panachi kwa singa so chiri e barala.
4: Merci bala mingi wago singa.
3: Na yeke nga na maker mafuta maker e barala.
5: E barala kota zo.
3: Chisara kwa singa so na la a yeke mbi Dieu merci vonsial grevi ko Idris yaya kwa singa so la sosie ke luchi na ndoni mbrimbri ti tenasi e pika patala na ndoni ake na legeti angobo tisa rango kusala ti gingo makongo wala na ngwe sosi awa be Afrika sosi ake na gbata chimba iki ala yeda ti lina yati abara ti tenasi ala gia makongo me kozo ni tene onati kwa singa ni tonga tisofa le teneni yeke na bara ti salanga sosi awa be Afrika sosi ake na gbata chimba iki yeke on na yati abara ta kotara ta la ti gia makongo si yeke kesarade kwa singa ni kusala ti gingo makongo ni ayeke tambula tonga na ye na lege wasi tonga na mwe ti ga ti gi makongo na bara mo yeke lekre tere ti mo si kozo ni mo li na abara ni nga na ngobo so si ala yeke sara wara kusala ti makongo sara ala yeke sara ni ayeke mu lege na ala titene si ala futa manango mbeti ti amolenge ti ala nga titene si ala vo agba kuru ti manango na mbeti nga na ala so si ayeke te makongo ala yeke teni tonga na ye me kozo ni yeke hunda ande na vital mafuta so si lo yeke nga doa na mbage ti salanga mbrimbri na ya ti vaka so si yeke da titene si lo sara mbaye ti salanga nga na mbaye ti vaka so si yeke da vital iba ala yeke akue ti ala so si ayeke na mbage ti salanga me ya ti salanga akangbi mingi me mbrimbri na bara so yeke da ala yeke fa iri ti bara ni na ala sara mbaye ni kete vital tënë yeke na ala
4: merci wago singa tongana na ala mu na mbi tënë bara ti so mo ga mo wara ye da ayeke itengo itengo mo yeke na ya ti bara so si chef ni ake zukopa jedone me mo yeke londo d'abord itengo ni ayeke na ya ti mbangi 2 mbangi 2 ni mo yeke wara na lege ka mo wara ndo ti so ndo ti mokonzi ni so mo yeke wara jedone mafuta ta mo wara jedone mafuta mo yeke li au moins 4 kilometre si mo ga mo wara itengo ni tongana ye ti ga ge kozo ni tongana makongo asi yeke toka d'abord asewa asewa ayeke li wala angambe ti ayeke li d'abord inve ni kue yeke li ti ba est ce que makongo ate u ate ape tongana ate yeke gi lege fa so yeke na yeke ti ba est ce que makongo ni ate mingi ti commencé ti prépare kozo prépare ngo ni yeke prépare d'abord yeke tene na awali ti tene ala sara gozo inve ni nga igwi tongana igwe nga na le ti si gue ba si ye ni a sinduru ti tena makongona si ikiga ti soni so ikigaso ti tene na wali tene ala prepare iyo iyo ti tuku gozo nangu tongana ala komasi ti tuku gozo nangu ni awa i prepare fade so ti gilege ti li faso na barati itengo ni
3: me tongana asa tene ti barati itengo iba barati itengo ni ayeke na yaki salanga me itengo ni aga tongana ye
4: merci wago singa tongana muunda na mbitonso bire ako tarachi alondo na mbage ti kongo tonala alondo na kongo yeso apase lani ka ake bira bira so apase ka lani ake na milieu ti asewa so ake na mbage ti kongo don kongo moko wara mbangi osi so laso ake geso na kongo ni lani tongana ambangi ni ti kongo ni yeso asida ake meni nyama so airi lo atene nginda nginda ni afalu na ya ti asewa so donc moko wara mokonzi so iri ti lo nginda mo wara ngambe ni itani so nga osi ake mokonzi lere so lo ma atene afa nginda or no ake nginda ti nyama ni ma ake nginda ti zo ape bira ga londo lere so bira ga londo ala fami nginda na ala fami ti mbage ti mokonzi ni so aga londo awe bira ga londo ngango ti i fade so ti ga ti wara mbangi iga tongana iga na lege ti Congo lere so londo na Congo i approche yeke yeke ndo so lani ge ngbada ake gendarme lere so ingba na gendarme iga ingba na gendarme ndali ti anyama so airi ni atene awa mbangana ingba na gendarme ge a missionnaire aussi aga lere so amissionnaire aga ala ga sese ti gendarme ake la famille mafuta si amu lani si amu na amissionnaire nda ti mungo ni na amissionnaire aye ake tongana ye kota gbia ti kodro so ayeke tongana mokonzi lani ge so lo yeke tongana préfet e peut ti diko ni tongana ye lo yeke lani na dede lere so si ambunzu so aga amissionnaire so aga aga atravers lo ti tene amu na lo sese mungo na lo sese ni lo ngoro na mbage ti mafuta mafuta la fade so lere so lo iri mafuta comme lo yeke tongana kota zo attribut kota gbia bon lo iri mafuta awe lo ga fa na lo ayeke ba ambunzu so aga ala hunda sese za ani mu autorisation na mo ti gi ndo so si mo peut ti mu mo mu na ambunzu so ti sara ye so ala ga ti sara ni da or no ala ga ti lekere e tunuku so airi ni atene gendarme na ya ti ndo ni ma ala ga mafuta ga kite fade so ndo so lani lo ngbada ti kiri fade so na peko ge lo do sese ni lo zia na ambunzu nzapa asara ndo so laso airi ni ate cimetière ayeke biri mariage ma ayeke cimetière ape lere so lo affecté na ala awe si aga fade so cimetière des fois ye mu amot de passe na ndö ni tongaso atene cimetière cimetière me quartier ni ayeke lani mariage
3: me na ya ti ambeni bembengo ndo ti e awago singa so si e bembe ni si e bâ ni i ma tene ambeni azo ayeke tune azin si ala yeke gbu angasa me na ya ti ambage so si ala sara tënë ni so ye ni ayeke tongana ye
4: tongana mo wara e tengo nda ti gango ti warango e tengo ni fade so la so ayeke ndo so lani si mbeni lege alani da lere so bira aga aita so aga senge ape ambeni aita ye lani ge so acommande ndo ni i ga lere so bira aga akotara ti so aga awe aita so nga akpe ague awara mbeni ndo na mbage ti abukanga e peut e fa na ala ni tongaso ala wara ndo so ka me ka fade so awe la si ala yeke ga fade so mo peut ti tingbi wali na lege ti ngonda ti i tengo so mo tingbi wali ti sigi wukoli ti sigi na fin ni awe zo ni asi proche na kodro lo tourne ze me i ngango ni ti tene i hinga tene aita so ayeke tourne ze ayeke na mbage ti so si i sara aussi recherche i lani akotara ti ayeke lani très important parce que to ambeni ye asi na kodro ala yeke gue gi tongaso ape me i tengo ni ayeke kota pere kota pere me aita so ayeke ga gi na lege so me lere so si recherche aga da awe aita so ayeke ga na lege so si ala yeke ga yeke tourne aye ni ti gbu angasa ge ti gue na ni recherche aga na ndö ni découvrir awe e yeke ga fa so na i tengo so mbeni akeke mbeni kete gbako ayeke na milieu ti i tengo so me mbeni keke e da lani tongana akotara ti so aga da ala mo te keke ni ti ba gango ti zo ni lere so zo ni aga ala ba lo awe lo mu lege lo ngasa agrisa ngasa agrisa ayeke na fade so si i commencé ci bembendo ci nga fa de so legge so si anga sana igrisa ba gango fa so ci tene i découvrir que a ita solani a be kodroso si gay si daso ala la ke tournanga sa ci ga ci boaze ci sola ci gwanga sa ci pardon
3: ci fa so itengo ni so ai ke legge so si azo ke garani tin ji anga sa sola wa ina ke tongane
4: ni la wa go singa doka ita so ke londo kawa aga asi proche na kodro ala tournaise mais migana kodro so na 1988 l'air so migana kodro so mbi wara kutara chimbi ata chimbi so irtula ke zukopa mbi wara ata chimbi so irtulo bon mbi pe de kuta irtulo apa mais kina bichichi irlo lani ngobasa si na yati kozeri awa si fadzo ata chimbi so akumase ji terna mbi kekete pase amena itachi fadeso agrisalege tola moduchi na terati kotara moko ma watu moko ma tene a histoire apeti edemo si ti eduke na keketa mlenge so si moduni
3: ti faso watu ni ay kamba ila wa ina ketongane
4: bon tongana ti so si ala pose question a watu ni ti tene mo na tercha kotara ake fana mo lege so si a enime ake gana ni lani ti gati chirina bira na ata chimo na a zo so si aga adumo si ale kere kodroni so mogala so duchidaso
3: singila iba aike mbayeti itengo sosi aike nayati salanga aike meni baga wala kompemo sosi awa be afrika so aike na gbata chimba iki agbato tereta la titenesi ala sida si ala gi a makongo me ikiri na mbageti ben israel ben israel iba aike akotara sosi aike na mbageti mba iki si ala ganga na mbageti salanga mpumbri na baga ti itengo ti gia makongo me kozo nisi ala gana mbageti itengo ti giyama kongo ale kele kretereta la tonga na nye na kodro si ala gana baraso
5: kozo nite igana barati itengo barati itengo ake barata koya timbi so mbike lani na kodro ti aloke bi gana mbaiki na ndoti mamatimbi mamatimbi ake fayaka na itengo so ake ndoti babatilo mbi gambi si na mbaiki mamatimbi atenambi atene ni na kwati nginja pe me nike luyaka e logolo falambi sese na itengo atemle nyeti mbiba ndota ako ya tumola mo fa gbakoso gemagona ni silaso mbikwa mbiye datu luyaka avante isi na itengo ina kwa drona sankrembaiki ti gane itengo ake 4 kilometre me ike gayaka ale retu me tongana makongo agati ga ingbana kwa drona ike gya bambu ike ileke barati ti kampema na itengo epi ike ga isi na itengo ike leke ama taraka ike leke a plasi gbungwa makongo ti kwawe simbike mwa wali na amlenge timbi kwe na mba iki linda na itengo na ndota ako ya kumbi ike gbani klanti ya kebodasi na ati pere ti itengo a bata klan dame ike abodasi so ike langu na teret nguti sabu sabu mbina ama makete timbi na wali timbi ike goi gbu makongo si ike kirani na sese ti salanga.

0: Iba ben Israël atene, le kele kretere ti lo na kodro ko jeni si lo gana baga ti makongo, ka loris ala kwe a kele kretere ta na kodro tonga na inshala gana baga ti makongo so.
1: Ipo se makongo, a meni so si inga ti inge, a tene meni kwa so si mwasa na ati mwa, itene fe di mwa mwakuma wanga riset ni osi, da kene la ye kumbasi tanga zo, yeke vwa yoro ti igi amina kete kete yi wara gozo. Avon tu iti go leke daso yi vwa gozo ti yi aronja gozo kwa yi aronja yi kwa wa, met no izana ni ten si ilondo fweso ibu igu leke fweso da ileke dani yi aronja yi nika kwa yungzi ni kwa izana ni awa madiso si pono yiko igu ka igu verifi itambula kwa makungoni iba yase makungoni ate wala la kia pe yi verifi kwa iba tangazo kwa si ya makungoni ate wala tan so fweso yi unji tachi na weki ina kodo iba leke ta gozo yi wake keta yoro higi keke ta mna iso si peti wa ante ni gwana ngunda nya we maintenant ikiti fesu mo wali ya vosi na pona ko jo baran ti salanga na salanga maintenant ya ku fesu ti ba wala makuni asi a pepetensa ya la boda kati sungazo ala ko mosi ti teka ala ko mo ti ganya we asma sa mo ti gana ni a ge fesu ki wa ranje te ti pende tene ti ko londo i boi tene e rata pe na pome chingwa ta makunzo a ka mbu yusu ya ti ka ko jo da ka ye di man na ndota mbu yu na we si maintenant ya ku fesu na a ge ge su se ge ga poko ya wana ni e keke tene isa na ku sala
0: iba loris lo ango boso si le kele kretere ti lo coach ni si lo gana bara junior katita la ay ke sa ka to ngane
2: avant tout te ti so ita tinda tena ni ge ti tena ge ti linda bara ti makongo ko ye se prepare e lo na ko do ya avant tena ga ye prepare gango ti do ye ga kita yoro yoro si ye le ke ti tena ga ante ti bara ti makongo ye ga kita yoro ke to ka wali wali aga lo ga lo ga si lo bandu na bara ni lo prepare kita gozo a gozo si le ya ngi lo mulo zana ni le mba na ko ju tena sa me kita program ti bi ya program pis bi sa be ya me na kita ye ka ti tena u bi tena bi wa ite na mena kabre ameya kekita isimbi tembi tendi gani gile kena tere mose ndo ka yega esi de arunjada anye ya bubu anye ko izana ni mose ya unja bubu anye ko izana na we na tonchi makomo makomo kwa zichi fesa we na wal fesi ko yego fesu tena ya kita makomo tena gile ke fesu amataka ite za kita makomo chida
0: iba junior lo tena le ke to kwa a wali dabo aga abandoni ale ka kete kita ye katala chiri ala ke sala tala ngobo chi kusala ni kozo ni tongana na kodro si ala gana chi bagatala na bageti itengoge
3: de gana zimbaiki atoke isumbe gana service mais mi pense que na mbaiki aso kina yati salanga aron service ngambwa zile timi afana mbya ngobo ti gingo yeti tengoni la ko mi buka makongo ave mekena mageti nor mais mi sige ai service avat ma gami gemi gamu wali mi duchige epi anzerembi ina itani jisa sewa ala fana mi pe koni mi gombe abiche gena se ti salanga ge so gigati linda e ke pate ti kojo bien avant inga ite ikwa e ke faya kage i exploiter mina kita gozi i kani i warangiza i voa yoro teta milinge a musike so ke kan mina ye i arrange ni batani tokke momo so sinya ba makwa gi gitile ge ti tene a komati ti tene a tekete kete e ki yako ni bani ge ga ka pafo i ke sa kwa ni bagi na mboko i lekera barani na fason le ke bogota menge pendre i arrange matarka i lekera so tene papaya yeso kwa payana ke miniso ke letting bourse ke suruni maka nga pendete mozate ne mozama kongona ndoti mataraka ni sosi mi pense ke namba ke tie yazo simba ke tie yaluke anye so tereni ate gilo do ke zana ndoni tene makona ole sa tuku na letwa gi pepe do ke arrange ni pendre ipi ge si ake façon ke isi kana barani mi to ke bukali ya ko le ko gi ka makongo e gan isa kiri mana miloti awali nga kwa gi makongo asa kiri mana milotala apusila ke si ikimuni e bumande mabake zo ako agati sigi ala sigita na faso tala na makungusa wu atene aso wa makungo na sekta aso wa makungo na sekta tala banda sumbi ita toku tazu mbati bati eti mila sumbi sa mbe mngu baluse na magiti salanga
0: iba chiga tene lo sa mngu baluse na magiti salanga lo inga angobo sosi ayike gina makungu katala make ala kwe ayike ako tala sosi ayike na magiti itengo mbimbu na yati baga sosi ayike ti salanga ala ike sa katala tonga ne kojo nisi ala gana baga ati gia makungu
4: bon la partie mbi bake avant tene awala libara mokoli la momo avant skozo molekera kamba molekera kamba molekera ikwe molekere bara molekere bara molekere kamba so agbunya ma dapo nyama kuzo nyama ni achiki na kontro kawe ala teni kawe sifaliso avant ke awali na gona bara ni sifaliso awali na gana bara nawe molekere bara tu aye kwa tu ayunja we sifaliso gana bara we sifaliso kuno sigu na makungu andaya kamba molekera kamba e tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu classe pour ne pas qu'elle agace y a la kunzara.
0: Iba makeratele alingui aleka kamba titena wala gage ata makungwa da tinjonya pe ala kunzara pe. Iki nambage ti vital aleke doanye ti itengo nga nambage ti salanga. Iba fade na ti pikango patara ti na itaso ge ameni afana ya tene aklon aike nambage ti itengo ge. Me aklon so aike nambage ti itengo so ala lingui ti fana e use ota oshotonga so pe.
5: Merci Wagosinga. Klansoa kenayachi mbangi wala itengo. Itengo ni bitamagi kampemo. Menayachi mbangi mokowara bugiri. Mwara bogara. Mwara bondembelembe. Mwara botochi. Epi na mbangi aso asi wachila. Mbangi ne lani giyoko. Me lerso si mafuta ga si ambunzoa kangbi yachi mbangi ni saga use doko klan si mbangi ani akengada. So ita ege na tere chimbi peut-être mon petit racheter le fanamoni mais si ti chimbi akege nilambi fanamoni so mowara bogedi mowara botoki mowara bogada mowara bondembelembe clan oshu
0: iba ala tene clan ake oshu nambage ti mbangi doso si ala iba vitala fa angobo ti a klon so si akangbi yani mpumpu na mbage ti mbangi 1 na mbangi 2 e na ya ti pikango pataka ti e baso ben israel lweke koya tala so si aike na mbage ti mbangi 1 na lo inga nga mbae ti a klon ben israel iki na mbage tala na mbage ti mbangi 1 a klon ni aike nga tonga na ye
6: merci wagosinga na mbage ti na mbangi 1 swake ndota mama ti mbi swake akoya ti mbi ike na klan osho avama lono na mbangi de ti kpoto mo ara na entre ti mbangi e mo ara bo dasi apre na bo dasi mo ara bo nzongele mo ara bo mbekiti e mo ara boloka sake aklan sake na ina kodo ti mbangi e sake na aklan ta mama ti mbilo wa gosinga
0: iba ben iskaela tene sake na klon ti a mama talala andaka mbangi e na mbangi de aike na yati ndo oko na mbangi ti salanga Sosi akangi yani kete kete ikiri nambage ti loris loris tongana si ala londo na kodoka ala si nambage ti saranga si ala eti tene ala gbu amakongo ala si awe andaka ala baso amakongo akomase ti te kete kete angwana pepete ni sosi na gbata ti bongi azwa iri ni na amakongo ti kwa ti tere ala si gese ala ba apete pete ni so akomase ti gawe ala ete sa tongana yen ti tene si asa kusa la ti gingo makongo so
1: mi pose te zumbi te final la mbi tene si tene ilo nuna kodo ya wanje so kuwa si si na salanga ge a giso a kumbaya kumbasuna ndoto ya iso in evakiasyo doka ya kumbasuna ndoto yongo kumba so si ipe tene avosuna nika itene ipe guide na bati makongo ni doka ya ki yuwa gozo ya avosuna ni yuwa njo ti sango nangbako igu nani igu zaka yuwa kumba kete kete kwa bongo yiko iti nani feso kawa metno igafe si gawa wali na menge yuwa ala inala kwa igu feso igu si eskalete eti metno premièrement il dit que kewa il arrange que quoi tout izana ni iza kekewa ya wanja iko ile keisha eni balakati tufunga makungu ni dasu makpoko makungu simu tupu nando niso daka eni tekpapaya ya wanje ni kbogilo imuni iza nando ni feso metno iza nando ni awali igo feso ya kumwe igia makungu ni me na pume mwa tingwata makungu siko yoniso kaso tika iyo iyo ape daka kumasi kando dambu yambu na tika yi ako ako ale ti ako ako yi kumasi ron ako ako ngwi metno akumasi feso ti augmenter avancer il y a refait ce maintenant ou fait ce kete kete boso il y a kete kete ni sont y a batani là il batani kete kete kete quoi il me fait ça ce si comme tu bani bani so et bon vision donné bon il est fort ni et tout qu'on dans dit il y a rangé il pas petit fondo il t'en a assez c'est dans ce tenet bacha ouais et tout ma qu'on dans donné maintenant ngut makuni ulugungbi shaletu lagungbi ludi bati fo ludi makuni dia we simoza ndo tigilo lo ule iyo meita makuni ngba wazo mopetu kula ndo tigilo la ule silo iyo pa domo makuni moza lo depende alo metna iyo ni fesu itu kwando tigilo geso ajiwa wa ichingwa giwa molango mozingo na bi motingo wa molango mozingo motingo wa iginila metna makungwa ule mosakete kete ngangbi sivezo makungwa wa sara ni tene a u mope fana moza na isatimo si mope sigia ni tene a idenga mosi
0: ibara tene asi na baga na salanga we ala kiri ala on ti faso ala ke gimakongo ni gige na salanga pe me ala ke gwa kwa meni ndua yo kete wa ina ke tongana
1: ni la wagosinga
7: di fosil salangani segitu amena zusola alaga di fo alang mana salangani gi batame zusola ingangunda pe alang bangba alaga tala alang mana salangani meti tiso ingangunda niso dege kitenga salangani ko i avance na devant ko presque même 17 km ti gome 18 km so ya sinani ka wa kasola peso ya wa ko mati kaso magati bu makongo mwake mwako na mabati makongo na maro makongo ti mo iyo iyo bezo pende pende meti tene mo na salangani yesu azaga bani azuti ko do si alaga ala bumbi dage na salangani gi asasi mo bu makongo ni gi engango me kaso mo zuma bu makongo ti mo mwako na mata mula bati makongo moro ngangi si kama mo pe wa makongo u me to sa pesi tene salangani gi so wa ngu makongo ni a sonkete ngati azuti ko do se ki mo peche ko tazo
0: iba lo sa tere ala si na salanga wala ki on 17 km si ala peti tene ala wala lege ti tene si zoko ko agu makongo ti ro junior ala gata ba so langba gi na salangani wala kwa ki on tonga na ti so si lori sa ki on so
2: e ti so si ta ti tene ni so a ti mo lege ti gi ngo makongo ti gi a ti mo ayo so tu wala mbimbi ga fini fini bi nga ti secteur ti japa na ti wala mbi ga na ko joji salanga a zo tu wala wal mbi na mbi veni mbi pa fambe ko na mbi la keta ko pain mbi ga keta mbi so ni ke wala ni ka ko mbi ke ga na ni ye ko mu na ba mbi nga na ngunda ayo e ti so ta ti tene ni ge 17 km si e lunde gi e ko ka fe so a wa si la pecha ba menganika 10 km ye go ye ga keta makungonika ya keta so ba menga so wa na a muna ika ye ga na nawe si wa na keta makungi tene ge zandi matraka
0: so sha te na go 17 km so la ma makungonika wala ke ga ke zani na itengo ge so sha ke na ya ti salanga wa wala ke za ginin na lechi waka wa sala ga na ni ge
2: ye lo na nika ye ga ye za ye le kamera keta balaka balaka so ye le keniso e na ya ti dachi mi veni ye mundi ye ga wal ti le pogo pe koni lo pogo pe koni pa so le mundi so ye zandi ti matraka fe so we a u le wa ti pita ni baleni mu izana ndo ya na ya cha isu a ta sak ti ta ide ya ti se wa chi
0: ibara sa te ne ti gbalaka ala ke sa te ti gbalaka ala ke sa te ti matarka me na ke sa te ti gilo me place wala si awa mango ya limit inga ni o kwa te ne wa ra ye ni a ke gbalaka a ke gilo a ke matarka wa ra ke so wa
2: gbalaka a yesu a yi ga ni na ya ti ko do te ne a ke gilo gilo yesu mo mo de ke ke mo ke mo gana ni mo le ke na ti da chi mo mo sa me na ke ta ti na papa ya chi mo mo mo ni mo arrange na do ti ke te gbalaka mo ni mo da fe so da we mo fe mo po wa ma kongo ti mo na mo mo za na ndo ni
0: iba junior atene ne ke na gilo ne ke na gbalaka papa ya amatar ka bo inga pepe na ma ge ta la cheri ti ta la nyela sha le ke gia ma kongo ni sha la ga we ala sa ku sha la ni si aye ni atambula njo ni
3: Merci wa go singa midi te tonga so tonga la ma ke minga tene mataraka mataraka ke so mingi aga mbatin baka ke teneni epi aga wara iso tene gilo akina magita zin nor ko isi aida ndoka matarka gilo baraka akiyanga ti koroni ni la bumini mbati so tomilo ndoka mi gambe fani mbete ba yeso ko sa so mena koroti mika a erina tene gilo me te ba na koroti te matarka me ge o ma atene asa ga iso do koma sa ba pa ya ge da ba kwa na ke lo so ma gilo na mi fasu si e isara tonga ti so mingi na bonga zo ingani e sa ga tonga na mini so ke plie azana ta na tereti ai so te yanga ai zaka na tereta fenêtre na divata porte toso na ta veranda ou soit na tereti akita bivete so si arrange na bonga zo ba kane ai plie kane mi akizo ai gine le sa si si penda wa ti te makunguti atukula ndoti wape
0: make iba chega fa ngobo so si lo e ke sa na makunguti lo atene ai ke matarka me ai anga ti kodoni ai ke ndende katika la ala tena tala yena ndoni
4: bona mbi ba ke makongo bona na makongo mo koron ko tuku na ndo mbeni sa adawe anda muleke mataraka nao bo leke reso nyanga papaya nzo aire ni nyanga na nga timbati nyanga papaya la do makongo la dawe amu fadisu ni atuku na ndo nawe atingo wala gbeni fadisu
0: Iba makera tene aleke wani atzani na ndona wa eti tena ule ikiri namba ye ti vita ala rashi ayike ancien wa la doyen ti kodroso ala lingi ti tene si ala tene na itene so na legeni pendre ti tene si awa mango ya inga so ba wa la papa ya wa la gilo wa la matarka ni ayike so ayike so ayike so ala fane imba ye ti matarka gilo papa ya so ala fane imba ye ni njoni si
1: tamo ma tene gilo gilo ageji zango makongo da mena yanga chimbachi moma atene bakbaya bakbaya niso ake yeso si ake lekera kara akanga ni pendre ti zana ndo ti giloni azana ndo ti giloni awa pour ne pas que tonga na tuku makongo na ndoni si atuku na lechi wape ti ngana ndo ti kara
7: Donc, moke dea keke timburu, mosuru ape koni, mokanga ni pendre pendre, fasoti kangangone akeda. Pase ekege videoa eda ape kala kebani, me fasoti kangangone akeda, akanga ni na aketa kamba, sereni a sereni, tochi so itachi miso atenefade, a sereni milioni pour repa ke dua eda, aza fason andochi, giloni, giloni so na yangati mbatisola, koro, ipechi jikoni tongaso, wa koro apene ape juchi na yangati wala sango ali ingape. Bo ale kerenia zana ndonia wae si amu fade so makongo sa kboro fade niso so awali agana ni amlenge agana niso akboronia wae si amu atuku fade so nandochi karani so ay nandochi gilo niso na pekochi so si ake chingo wana gbeni mwabake ake goe ake ule tongana ake ule ake kirikete metongana kirikete ake waradu chituku na lechi wape nila aire atene papaya niso apepre nila wagosinga
0: iba duanye vita la fango boso si ake saga na kusala ti makongoso iba kusala ti makongoso ake tambula njoni loris ala so si ake na mbage ti salanga makongota ala so si ala ke giniso ala ke kagini kwe na finini wala ala ke sarani tonga nanye wala ke zana lechiwa
7: na jame kutazo tezi se fumbite na la kojo fayi na lati ten se fumbite na kojo mi pose makongosi e arrange na doti giloso a ti tene a edei i batani sadi i batani tene a edei si tene i gato so magie ti makongo si a mote na nduza wa i kani i mufesoni ngindani tene i pene iko na nduta mengie i wabongo ti tene a edinga na mengi na kongo na i kol ba keni la si yesa ni tonga sme tene kama kongo na fini ni kwe i peti warande yako dape kotazo
0: ben iskayel i ba ti loris lo tene ni lingu ti kama kongo ni kwe gina fini ni ape meni sara ni na ulengo ni ti tena mulege nani sini waralege ti futa l'école ta molenge wara ti tena ni vona agbaku so si amulege na ala ti tena si ala manambe ti katitala ala ke kagini kwa na finini wara ala ke sanga ulengo ni tonga ti so si lorise asala ni
6: pago singa na ina vakati salanga ge so akwa kwa depa na condition de vie ti lo tonga so mbi tena ala na ige ike kambe na finini si ike tuku ambe na ndotuwa isara olengoni doto ngala awali garaga sinayi sara kiri maboko senge sara abandone ngondati ape ike kanala ambe na finini ike tuku ambe na ndotuwa si ike kanala ni ite ungana haede aso ike kana finini ay permetre na ite gina yongo na ako beti tengoti iti lako lako epi aso ike zana olengoni apre awali garatu bangia ega ike sangere nala ikanala ite tene ipena ekol iprepare na la rentrée samlenge ti so na devant a gosinga
0: iba ben israel atene ti ti lo le ke kameni keteni na finini ti tena mule genalo ti kina ingo ashike na yogo anda ka ikili na bageta la junior ala kwa ke kangani na finini wala ala ke katala na pe ala batagini tena asa na ule ngoni
2: te ti fita ti ngi atene so le goko ndinga kwe tungala wi gigi makongoni gawe tungala meketa pale keda aketa pale sa ke na kote tien on a même été là sur le type Kobela si ou là on m'a congolais prépa et moi bagani et kana finini si te dina keta yoro il y a même été là que te dit tengo te na pita et dit siwa
0: junior quoi tene le ke kangani na finini ti tene si lo gina aketa keta yoro ti tene si aide na ti siwa

0: ala make ala ke sala tala tonga na nge na makongo so si ala ke gwa ke gini sala kana ni so
1: ma makongo ti na prepare la ikota menga parfois ole ngone da akana so te ole ngone da pe fini ni so azan do mataraka a prepare ni ta ole awe ti te na ni jana kon ba ti fini ni so ni jana kon ba ole ngone la ni jana kon
0: iba make la tene ole ngone la ni jana kon fini ni so ni jana kon pe katita la cheri na popo ti ole ngone so si ni jana kon na fini ni so si ni jana ke keta so ale ke sa ta tonga na ka
2: mi pense que sumi komadi sana makongo a demi kana fini ni pepe pa mingi timbi mi professeur makongo timbi na ole ngona unza we ina wali kiri duchi na kodro tonga sa we e ke bane makongo so lasi wa eto ala ko wala farina ko e sa to izi so ti se wa da ten izana yanga da te ite ani ma ji e ko la ke zan ji sina burande nzareda e pa su ma ji za mengi na kote ti wali timbi osi idazi kete ikang mera kete kete kete na kote timbi ko osi mi profe ke idazi mini ikang ke keta wa si fa tangati makuza ngwe pe aka wala sa ko mi su ji so ko mi de so ikana wa si ji wali kete bangi nana wa izingi ati ka ita melenge ngati bongota la ngati puruta la description ta la si tanang ba me megin bango kwa mi fro ina wali igimbala koko izana gereti don bi mbi tene verite besi amerika ti mate ala ikakambi na fini me mbi depuis so mkwa kubu makongo na mbake ti lobe lako mika makongo ti mna fini pepe meme wali ti miko lo inga ni loke jireni ikala kwa fina pikati kakina ule ngona wakuta zo
0: iba achega tene lako na gbata ti la lobe so si lo komase ti gi makongo lo eke kaka ti lo ni na fini ni ape le kaka ti lo ni na ule ngoni ti tene si amule gena lo bo na akaye lo kati lo ni na ule ngoni si amule gena lo ti tene lo vona kaye na le pays école ti amolenge ti lo e ki na mbage ti vital ala la kaye ke doyen ti kodro so si e ke na yani wa ti bara so si e ke da ala ke sa ka tala na makongo tala tonga na ye
3: makongo ke so ke di na lo bay mini surtout na localité ti ti tengo tonga na i prepare si li inga te ne prepare tonga na makongo te pardon tonga na makongo te mbrimbri inga te ne na defense accord mingi ti kiringo ta mlenge na école Kojoni akeny tongana ili barawa si wara makongo kisara ulengoni tongana makongo aunzi kojo yeso ikisara ijikoni na chivet chiba iwara kiveto oke mema kenati sak ijikoni iwara kiveto oke tongana nombre chi kiveto iwara ni so atenengawi tongana iwara ne awa ikiziso adwati edam lengeni na la rentree chi ta londo na ekol aga warani a shufeni wu ingbana yaka ala teni so akechiso ijikoni akendal chi kangoni so ijikoni izininde tongana izininde awa wagosinga yeso ikisara na kenye deux fois ekeku passé tongana gosi makongo na ungere na chika ipechi batani akugila rentre cha mlenge gati siginani metichi iso inga chi tene tongana ekola dazia pengere cha bongo aya ka mwesher iprofite chi ina yani ika yeso iwarafade peut-être tono iwaraji kivet ikimu use izani imu 8 example la imu 8 akendal ti kangoni ndal cha mlenge ni pasi ili na bara amlenge ake bani ake mwake gana ni ikwe kimuni i warane awa yesu idwati tene isarala chi so si igati zini so yegege na ase wao amena ase wao edazo ape panse na ina bangi abo a ingo senge atokana hii abo a kiba atokana hii idwati saro usi meni kete koli chi tokana ala metongane isara ni tongaso awa tangani so akengba ake chi akora pe pasi inga tene iza mlenge na ekol meme si ala gwesi agasi kobe dape makongo tele dale shufine ate wagosinga
0: ibala tene makongo cha mlenge ke da tonga nala gwene ekol si ala ga meme yeke dapara shufine ate me makongo chinguso eske alingbi ti tene si amlenge agwene ekol aga shufine ate achi mingi ngege ni aeke tonga na ye
3: wagosinga gengangu meisara gya ifo kome kifaya ka inake kete hata mbula chi mwinga na lubai gea piroda keda bifuai ababa cha mlenge so ina mlenge na ekol tona ibumbi makongo ikiname ya keta pratik so akana tereni telke na ina lubai ge momati pesha ekada ipechi komplete na nginza cha mlenge so aide usi ya mlenge so pengwa ekol u nginza so iwara imuni kwa iprepare na ala na bongo apesh ayeso apechi ide usi mechi onde na mapeta makongo na lubai na nguso aichilo dape aedape maa ya keta école so sarani mais yuar quand même kete iteni namlenge yuaranga kete aussi tene ikani y préparer na la rentrée dala mais a suffira pe mais ikisaranga gya kete sona terrain ti complété na a la rentrée ni titene a aider gamlenge ni to comme d'habitude to ti société pe kana école chamlenge ni wago sing
0: ben israël iba laso da fonono ndeke luka a mulogo asina baga tala na mbage ti itengo ge na yati salanga ngiati betala aike soa
4: ngiati bet be ake mingi wago singa na ndota tene so ara gate de batre inga ke na e for so tu gouvernement sara na itati ti radio ndeke luka na ya yati de tene ge makongura ke nzona ape mike sa e for atan ke so ike sara aika makongo akola e prepare le la rentre tamlenge ape de la so igona makongo si tiri inamlenge ti kwasi tiri ni kombanati na isa ike sara e for ya babatala ike sara pes ama matala usi ya na pratik ta tungonda so anate etnik ti kodoti na lobaige ala ke pikali ala ke warake ta iti ka ya babani kwa ike pikali te igona pes na shas na anye isa e for te defanga amlenge ti na kose eko isa tu e for ti ta amlenge ti agona eko nzoni e ya babatala igwe ipena ala eko nzoni te ngana kodoti a developpe don ike na pale ti makongo biensi nga anese wa makongo ape mena etnik so ako tarati azana ina kote ta pes ya wali ti kwa ge giyambe na eti etnik ti kodoti a edena ibake isa tu e for ipe eko lamlenge ti tene so na ane pase ti gonani ke saka ni do ina pale ape
0: iki nga namba gita la loris iba na yata pika ngopata kase pika ike atene makongo ni atenjoni ape mengiati betala nga na kura so se ala lina baga namba geti itengo na salanga so si dafono ndeke luka akite agala so si asina baga itala ingati betala aike soa
2: ande na mimingi wago singa sitene laso la gate eti ti mama ya so siti wala ti mama ina posisi ana kote ti ba laso la sita eti ala mate eti abala maa so si so si ya inani adimo so si ya inani na kote ti miponse makungwa tenangu sope me amena ya edasi pe sarani bagi na mbagi tene aide ya ikumasina kwa taya kakwa tiya kasi sa sitene aide ya mwa inge so si idu itene ikani me matot a itene la so conditioni ma so si wa makungu na ngusa peso imuni isuru ni yani kete kete kete ubesi tene wali ada wali so le prix dimi isuru i button ni du button na lo sara ni tene a ule iyo isi gina na kodro isa ni tene i ede gina me nge ngbati eme nge la ke gigiti i ande ba eso si profay mingi tene isara tene la
0: iba lo isa tene makongo na tena nguso mingi pepe me ala sara na ngu kwati tene si ala futa a damana ngombe chichi amolenge tala nga na aye kwaso si ala kenani chiri njati beta la sosi da fawo ndeke luka asina tele tala ata sosi ala kena baga ti makongo na mbage gechi saranga mbumbu na itengo si lo si na tele tala so njati beta la kesoa
2: njati beti mbi aitenji sosi gajun ndeke luka sinduru na iti gipe koti ti zena diza kodo kaji kati sine na yati ngunda na lerso etete singa kuma kiringota la pe membi unda merci mingi ti tene gouvernement ay makara dunde ni tene lo ma de ma e pense ke a chef d'état so si izala no ti mbata ala ke zo so si ala bayi ko pepe me ile ba foto le winga ala ala itambale ki ke gbani me ala ki ako ibala izingba imwale izala no ti mbata we me ala ki ti pense na teneti yesu mu una mingi na teti koti ti sote na teneti la koro ta melenge ti manga ti i gengi da so gezo kwa ike vobongo ike pe inscription ake una tene ekolaj ekolaj me i una tene i fale ke ake sa yiso te integre kwa ti a metre ti tene amule ge i pe ya kora a desa desa par maso pepe ti tene amule ge te i sa ki inscription lani ando a babati a zene koso chaka ane ike pe iso te assurance me ike pe kwa ti ape me puro atuelmo me mengba jen ki na age de 44 ans me deja mina mengi uku mais déjà mi mengeti mi so mi zala na mi classe déjà minga aniso loloko lokina 7750 mais mi gotuma ne bongo na poro chilo na ici hasta tido amina kina 6e donc mi kunda mingi na gouvernement tena ala ville ala makarajo ti koroti ina ala mingi ala ti mawaki RFI wa mateti ai teniso ganene na ala ma demati a population mo la zam di mbata ti tena ala zile ta tena ala ba demati meton nguti devoka wetene e ke gwa ko tena in voter pepe tena mingi ti koro ki finya ni la na ngati beti me agiso ndekeluka asi nurambi
0: iba chega tena ngati beti lo ke tiso si dafano ndekeluka si amu ngati beti lo melufanga ate matilo iki namba geti junior junior iba ala kwa ke akotara sosia ke namba geti itengo si la su dafano ndekeluka si na tetara ngati betara nga ke soa Ade matala aikesua.
2: Merci wagosinga. Ngachi beti mbeso tenchi suwa la gasi na popochi laso briske. Ngachi beti ekeso. Ikoi naita tumi kwe yeke nangia. Tenchi suwa yeke nangia. Tenchi suwa la gasi na popochi. Silasu gochi agwe na yachi radioji tene aita ama gochi ae. Ngachi beti mbeso u sena keso. Tenchi suwa. Lasu na kodro chi ide. Ikoi na dema. Dema chi beti ye. Tenchi amenge chi. Amenge chi. Tenchi suwa lunyo na kodro iga. Njoni makungo ae dapwe. Na kodro chi ide. Atimo ye kwe na pali. Then we fire a couple, you pick and walk it, eat it up. Then you run back it up, you pick and walk it, eat it up. You can beat and be wounded, and I was going to eat it. Ala mood, the Machi Betier, Aguatena Kutazu, Itena Kutazu, as a sweet Betier, Itena, Munga Pamaki, Waraisu, Varana Kutaki, to an Itena, I was quite.
0: The King and Baggetti, Maka, Mafuta, Maka, Ibala, Quake, Aquata, Susak, and Baggetti, Itengo, Brimbrina, Salanga, Alanga, and Yaki Betta like a Sua, Susi, Dafono, and the Keluka, Amulo. Sasa sinambaye detala ke alafanie ba.
1: Kota tichimbi mimuta kota merci mingi. Kota merci mingi so laso mdika chimbi nalagi. Chimbi nalagi so aninga mingi. Misa meme 20 ans misigi apa. Pula primo vata misigi. Epi laso aprimete ke inalaga chimbi tita sa histoire. Basi mingi na yunde koluka. So laso inaluga chimbi na itengo ge. Si amugu timbizu.
0: Kojo nisi kondati kwa singa so eki inambage ti vital mafuta. So si lweke duanye ti itengo so si aike na yati salanga vital. Ngati betala so si dafonono ndeke luka. Asi inambage tala nga na mbeni tene so si alaji tene nina mkugugia aike soa.
3: Merci wa gosinga. C'est pour la première fois ti tene meni radio tonso agipe ko ti i jusqu'à itengo giagaware ye ake so. Men ngati beti ake kota mingi ya. Est-ce que souci tige gouvernement ingani meloke ingani la sonda ti radio ndekeluka yeso anzer nambe akenye ba na ndembeso suiki naniso makongwa temingi apa ikisigi na korra est-ce que gouvernement inga souci chamlenge sake na yati itengo lo ingana pe loke ingani la sonda ti ndekeluka metonga na laso mlenge ti misimo sige vraiment bi remercier mo ko jona ke iunda na gouvernement si tene a quatre coins sociaux wa gosi ngake tambula dasake romlenge ti kodro ake gonani chazo ake magochala na radio so il faut lozani sengia il faut lomveni lo rendre compte que meni radio tonga sake asa ayatia amelenge ti kodro ti goti si jusqu'à mlenga sake na ndango roti ati RCA awaralo ti nga susi ti amelenge ti kodro merci tonga na mosi ge mi pense susi ti kwale tenamo bagbacha ONG so si gouvernement kagire merci aussi gouvernement mais est-ce qu'il y a une question aussi na ti 4 points en doni inga pe tel que chichi tongana sige ou asi ape chichi la ikiteneni mena yachi lubaige amara radio so se ke tambula ke gipokocha se waniso ake gipokocha mlenge ti kodroso il faut gouvernement a rendre compte na ndo cha a radio so ti tene akira mu maboko na radio so ti sara kusala akira onso ti tene ala gwe même ak 1000 kilometers na ti lobai ala lida ti wara se waswa ke na yani amena se wa danga nguchala eda pale da na kodra pe mala ke na ti gbaku eske gouvernement ingani mala ke londo kaga votea to ala mavota wa ala londo kaga merci merci chimbi
0: singila singila na tene ti vital mafuta so si le ke akotala so akoka pa na ti kwa singa eco de province na itengo na mbage ti salanga so si ayo kilometre osho na gbata chimba iki vital eki na singila
3: singila osi wago singa
0: singila ti ya gonga mingi na mbage ti ben israel rede bona so si le ke koya tala so si ayke na mbage ti mbangi un si lo yeda ti koka pa na ina ya ti kwa singa so ben israel eki na singila
4: singila wago singa
0: singila ti ya gonga mingi na mbage ti junior bokpe ma so si lo yeda ti koka pa na ti kwa singa so junior eki na singila
2: singila wago singa
0: singila ti ya gonga mingi na mbage ti loris ya mele makon so si lo yeda ti koka pa na ena ti kwa singa so loris eki na singila
5: Singila wago singa.
0: Singila agona mingi na mageti makere mafuta sosilo yedati duchi na ti kwa singa eko de province makere eki na singila.
1: Singila kotazo.
0: Singila nga na tiri wili kon sosi lo yedati koka pana ena ti kwa singa so tiri eki na la singila.
2: Singila mingi ala kotazo.
0: Singila ti agona mingi na mageti a la kwa sosi a duchi na tereti dafonono ndeke luka si a yeda ti ma kwa singa eko de province singila nga na idisi ya ya solo muma boko na e na ya tisa yango kwa singa so adu chimbi na yanga tisinga ni ayike cheme ya si fonsia le greviko eko kapa na ya ti kwa singa ti peko aya mwanjo ni
6: je merci fonsia le greviko yumu kama na batati bongi wa yumu na la singila ndal tia santrafika yuko suwa kena ti bara la singila nebeso siya la funga na yiku sa tamla ti baraka na mbiki ti salanga na ti kwa singa eko du province awunzi ya we na yanga ti peko eki tamla na ti kwa na ti meni region so yisona la kui na ti kwa singa suwa ke eko du province zoni la kui na la kwe.
7: Singila mingi na idrisi ya toso bonga singbanga okuna penzeni balo shu balo kuna nono shu toso iki zamba tatu kusana tonga so na tarsis banga ditene igu katoso ile kete gireta sangoni ya keketene imande sangu nangati ya michi jani chibila kwa martine wode ere chingombini ya keni la ke karambani susi ya kembeni masika wali chibageti kamerun silo sara nangati koto nangati bayakala ima gumbina wa ana susi ya kemai na sisi ya hundi ibarara mangonde kiluka.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni komela soit dirini Ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angua akodoso alimbi ti wa kubila so lige okoto ngana kodose ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kubila so ndokwa gbena kwa so batene ti seni a una na zukwe ti bata le ti lunganga nga
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mobagi retango boso sukula maboko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongo rona beni zo swasa akobe la ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe kwe loro iyo na danganga so ke nduru na tere timo tonga na mobaso mo akobe la ti shofengo tere
0: tonga na mobameni zo swasa so akobe la ti shofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni danganga so ke nduru na mo chitene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala lanabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soa ike tongo melatindo kwa gbena gwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo

0: na to do bagna bongo beta kengati wara na la kuiso la soki na inga lango balota tinde so siki da fafadiso asango na ngati amichi jani Bongo mene alinda batati bongera kon bonga songo abage ti mobai fafadiso asango na ngati amichi jani Amidi barala.
1: Ibarala mingi Martine Ode itenengan zone la inganazo kwe izanga ta sangoso na gotongole ti loso si lo eke bembendo na ndoti gbako ti mbege ti bayanga so eke mbirimbiri na mbege ti park ti zanga sanga so lo falutene azo so si eke guna ti park so na lege niko pepe si alingi ti gana kpali na ndoti sedu ti tiyan yama so eke batana na mbege nika na mango Victor Ginvele lo sigi na mbeni mbeti sango na bikwa osho so alo ndoti on lo falutene gi azo so si aunda ti tenala guna mbege nika si ala lingiti gwe imalu na singati wa gusingati yeso yake na mbigini ka prosper siki kwali
2: yeso asombikete simbikete na nduni et puis mbikanga legi mata mata na yeso alundu si passé parce que na nemiso abayaka na aita chichi kodro alundu kirikiri akilina ya chipar kwe chigie mbe chiganani mba chitene chi warango kete nginza chila kwa kwa chitene ala zivro nani e yeso encore akinjona pe a itatia kamione so alanga kwe alundu mimingi alinga gi si ala ke pusu a itatia bayakani na mena zuni na ligi cha mena keketa yitonga na bongo a poro a cha moboko kirikiri si ala ke lundu akugo jusqu'à na yati park si ala ke sara désordre parce que ala ke de fois que la onka langu se la ngota la ke sara wa a mulegi na anya masak na yani si kibata batango tonga na doli tonga na ngba tonga na gori alanga kwe ala ke na insécurité ala du chinjona pe alors que ndoniso akitona ndochala e zukiri krita alikape tatene dua kuchumie a existe so amulege na amulenge chikoro chitene ala wara amena yesu akina yachik bakunga ala ngakwe ala vivrani medroa kuchumie susi amulege na ala so akitene ala guna yachik park pepe
1: kanaka gina gbata ti bongi ndo kwa gbenyo kbea soa ekibando na ndotene ti konomi ti akbako si asipela biri tonga su kojo kapa anti yenga soa zani tene ti lungwa kikinga na batangwa akbako su irene ya ke snaf hazianga ni nalangu baluse na osho ti sinalangu baluse na gumba ya tinje so ekidan mbiri mbiri na begi ti kolin ti bazu bongi Dani ya ekiti tene ya puswa zusi ala lingbi chilu kiki bani bani tonga soti kanga ligi na gbiongo chindo Jeff Dawu akukapa na tireni
3: Na ya ti gbako ti gbazo bangi na mbage ti Bellevue akota zo ti kodro ala so ki sa kusa ndo tenti gbako ngana zo ki na mbage ge agagbani ti sa kusa ndo ti so akengoguzo azani na gbiti mama tene yenga so kodro se ti be Africa so na ndo tenti ake ki ngana gbako yeso ali miti gana maingo ngo yeso amulege na so akoka panani ti lo ake ke tene ti kangolege na bongo ti gbako na nga ti momboko na maingo ti so kwa ki na ti gbako Alfred se pamio wainda ti ngu gbako gingo ya mana gingo susu nando kwa gbegbe sa gba tenti mo soro ti gbako lo fa ko de so asana se ti tene abata poko ti eso
4: ko zoni kwa ke tambo ati ba poko ti eso kwa lu tene ba eska lu ni na legeni eska kan joni et puis ando so la lu jona pe mi pense na equipe ti na niveau ti ministère ti forêt na la ti fond ti développement forestier so ko occupé na a question ti arboisement na entretien ti a permettre reboisement ti a traitement sylvicole la question ke sa rende ti tene et sa la si keke so a mai na legeni et puis a konona nduzu nzone
3: na ya ti matanga ni bia ti kodo fustan a konj twa dega lo unda na wabe Afrika kwa ti bata yeso a nguruzo tene ti zango yeso a kinzoni ngwanga tiala so ki ga keke reke
5: a yeso kwa so yeki fani ti ngwa yeso yeki da me keke reke a molenge ti a tarati a ko tarati ala kisar chande ton na yen to di fa yini kwa we me ton ya keke a kadrape est-ce que Marati e tonso la yeti tene izana molenge ti yi
3: Nando ti tene ti lungwa keke ala so le kere yenga so kota se ti be Afrika zana se tene ti lungwa keke ngana tene ti batango gbako azana beta la ti

ibarazo kwa sababu ngati rito fono nata la la kuiso na la inga so tima iki nangia titene ikiri warala na yati kwa singa so iki kila ndoti amena kota sangu so sana inga so na ndoto fono ndi kiruka na piko ako so on la man na ndoto fono ndi kiruka so si aki demati a wali so si aki gundi tidu na bageti tanga ngaka communautaire tibongi na piko so si MSF agbado tere tulo wa ifana la so di manera ke mingi mbumbri demani na ndoti kwa lewa ngaka kota tanga ngaka so atene chala ya ndoni ala kima tene kwa ndoni na yati kwa singa tiso meni tene so si kiki na ndoni na yati kwa singa tila so aki demana ndoti tene tibu bango silege so aki balabala riturulo na kwa tibongi ge yini na leti londo aki tonga na yen pali wala si akigana ndoti tene titamlango yambata zunga na kutumbatala na peko tiso si dafono ndekilu kavunga sango so yin si ya biya na leti londo eke timi yandi na amiti dani silo kufunga ina isango mingi na ndoni nga yesu akbube tazo na ndoti kwa na tere na inga so na be afrika nga na kodro wani sela sara tene da mingi aiki kota kwa liswa bagigi na magiti Nepal nga na Tibet aiki na mati kodro tishinla aiki na bikota sosia on nkota ngusu aga na bata popoto na yani asara si fanga bata zo mingi na yata kodro useso ala kimanga bibeta zo na ndoti kwa na tere gina yati kwa singa tieso.

0: ala da be tara nga ala nina biko usulai sara tene andoni ayeke dema ti ala so si akona ndö ti lege so ayeke vrimri balabala rite roulant so ayeke na popo ti gbagbara ti miskin nga na gbagbara so airi ni pomo nzala na ngbata ti bongila molenge ti kodro so akon ka dema tere ti ala mingi ndali ti tene ti bubango ti lege ni sango ti ami tidiani
1: duru na ndö ti pont ti miskin akpale ni ayeke mingi ayeke gi aduru nga na asal ti si ahon ndö ti lege ni ayeke mbeni ye so si azo so ayeke lango na ya ti avaka ti watala nga na baskutu ayeke hon da bi na la richard mandu so ayeke lango na vaka ti watala afangonza ti be ti lo
2: tënë ti avenir rite roulant so vraiment hinga li ti na ni na ya ti kodro so ape wala gouvernement grisa na ndö ti bien ni awe hingangâ ape lege abuba depuis des années des années ala kongo daeke ba ni bien me zo oko ti sarango ka na ayeke dapu vraiment za si na ya ti 7ème république so gouvernement dabe ti lo nga na ndö ti avenir so lo leke na e si
1: mingi ti akpale ni andö nga ala so ayeke kpe na akururu na ndö ti lege so bubango ti lege so asara si akururu ti ala ayeke buba singa kpale ti sedo ti kue ayeke da fabrice so ayeke kpe na taxi moto afa aye so lo yeke hon da bi na la
3: karima lege ni apermettre ape zo ayeke kpe place ti du ni asara auto na moto ayeke tingbi tere aostak ayeke ga kikiri akungbingo agere e ba sara asentir adouleur na tu aye ata ye ni so e sara azo
1: na mbege ti masi mathilde so ayeke nduru na tere ti lege so lo fa lo tene akpale ni mingi ayeke gi kpale ti bubango ti lege ni pepe me nga akpale ti azende so ahon ndö ti vaka ni
4: salte amoya ti canal jusqu'à kuâ ti ambo asara si carrement asara nzoni ape gouvernement tourné ti apeke ti lo carrement na avenir rite roulant asara nzoni kete tongaso ape
1: dadawa ti akpale so asara gba ti ngu mokonzi ti vaka ti baskutu abel pleyo ahunda na akuta zo ti kodro ti tene ala sara mbeni ye hio
5: mbi continue lakue ti mbi dema lakue na tere ti gouvernement ala ba ee ga nduru na buru la na nguta ba aka e kete awe vraiment mbi gbege tetene ala ki kete na mbage ti e gi abado na ndö ti avenir rite roulant so karama e dema mingi ndali ni
1: azo so ayeke lango na ya ti avaka so gi ahunda na akuta zo ti kodro ti tene ala kanga adu so ayeke na ndö ti lege so kozoni kusi ambeni angangu akpale alingbi ti ba gigi pepe
0: singila na ala ami tidiani i banga so ala ayeke na tere ti na studio a ti dafono nde kiruka na lakui so awe ibara ala amid
1: ibara ala mingi parfait ti di kome so e ibara azo kue
0: kozo hunda ti na mbage ti ala ye so abube ti ala nga tongana e lasi ala lekere gere ti sango na ndö ti dema ti amolenge ti kodro na ndö tënë ti balabala ti rite roulant si ala vungani si mane fade gi
1: so e kiri singila mingi na ala tene ti hunda ti ala tënë ti so ala hinga iko yeke awabe afrika yeke lango na ya ti avaka ye avenir rite roulant ayeke avenir so yeke mu ka ni tous les jours surtout mbi hingbi yeke hon kada tous les jours ti tene mbi ba ambeni aye so si ayeke tambula na ya ti kodro e na hongo na ndö ti lege so i banza so lege ni abuba mingi don e gue ti ba adu abrik so azo ayeke pika asalte so amu ndö ti lege si i banza so ayeke mbeni sujet so i lingbi ti tene i tene tënë da ayeke tongaso si i ga na niveau ti redaction i proposé sujet ni e achef ti avalide ti tene i sara kusala ni ni la e gue nga na li ti londo ti poso nduru na tere ti azo so si ala yeke honga na ndö ti lege so azo so ayeke kpe na akpururu singa azo so lango na tere ti lege ni si e wara bibe ti ala mbage na mbage si e sara na kusala so ala lo ndö ti mage so
0: azo so ayeke pika abrik so est ce ala mba ti lekere abrik ti ala nzo e na ndö ti lege na tere ti lege ye na yeke tongana so ala sika so
1: bon na ndapre so kozoni komême ti tene mbi si ge na dafano na nde kiluka mbi banza so azo ni angba laku ti pika abrik ti ala do ala ngba laku ti pika abrik azo na so même ayeke sara agarage ti ala na tere ti lege kue ala ngba toujours ti tene ala lekere auto ambeni angba ti lekere aussi amoto na ndö ti lege ni donc mbeni ye oko so aguion na ngoi so si londo ka ti si ge ayeke da pepe
0: na ya ti sango ti ala so ala tene azo so ayeke wara kpale mingi ndali ti tene ti bubango ti lege so ayeke avenir rite roulant ayeke mingi ala so ayeke kpe na akpururu manga ti nyen na si ala tene tënë tongaso
1: tongana e tene tënë ti awakpengo na akpururu wala taxi moto tënë ti so ala ba constamment ala kue ala yeke mu lege so ala yeke yo azo la si ala yeke hon na ala na ndö ti lege ni e na pikango patara so si e pika na ala e ba dema ti ala ni ayeke mingi tënë ti so akpururu ti ala ni ayeke buba hio le fait que ala hon na ndö ti lege ni so si adu si ayeke da mingi akpururu ni ayeke ninga ti nokpo pepe e aussi ala kue ala tene ke tongana ni kiri na yanga da toso aya ti atere ti sani ayeke so mingi ayeke fadi mbeni pande so fadi londo ti mage na yanga ti oko ti ala so ayeke fabrice e si e dabe ti ala so nga tedi ala hinga yeke avenir rite roulant ayeke mbeni lege so aninga mingi alekere pikoni ape donc asara batingwa we me changement qui dapé si awa pinguna pururu wana taxi motosu de matala aussi aiki mingi mais comme petit mou de matala kwe à la fois izana pe si imugiti o combattre la socialisation donc parler a mingi nandoti awa pinguna pururu so
0: aminda la tene asara batingula si kwali su a bagigi na bageti notile giso mais na bageti ngo rugby asara tene ape iba imanga mini goti mini kutazu a bate nandoti nti lekera ngwa ligi na tasa mutala pesu ina itomane
1: pendra undala la londo chunda na isu alenga na ati kapati akusala ti akikota akwale so ikiwara kam mingi na leti londola iza ambiti na akuta zo chikodo so ala ikibando na ndoti ndoko ibinyo gasosi ikibando na ndote ne chile kirengwa ligi na ati kodo me iwara njoni kiringo na tene pepe iyo vini kwe igui chitene ipika patara na akuta zo chikodo ni chitene ala kiri na njona tene si komsa azo so iki onandoti ligi su wala mouni ngi chikodo chibi Afrika en general ama si beta la di me iwara pasa chitene iwarambina tene na mbigi tala kasi iga zanati kusala tie susi ala londo chimage so pepe
0: ti unzi na pika mpatara tina la amin ala tenai la so gingobeti ala susi akolando tili giso nga unda tala kinye mwana ti iba nguza pa mbala kutite na pika adunia mbala kwe nga nguwa limi ti onando ti ligi nga na tamlango tala so konka
1: bon ti la so mingi ti azo susi ya ki onando tili giso nga na la susi ya ki langu na tiri tili giso di matala ya giti tene ale kira na ala ligi ni ala bambi muna ala mbini tapande ala beni ruyela ikida na bigiti badamasi mingi tazo inga ka iriti ruyela zuto so agudrone ligi so kazo bina kigi so ira tene avenu benzwi kome malekirani melu ligi niso avenu ruturolo niso alondo na ponti miskinti si na pomanjalo lako alekiratilo nabu ipurton amina ligi akida so aki lekirani melu alekiratilo lopu don mingi tazo so aki onandoti ligi so aunda na aku tazo chuko doti tene ala bidita na nandoti ligi so alekirani chitene komem ayapu ongoti azu ngana akungbatana alaba fadi makunjiti vakati basko tufadi na atamina tene chilo fadi gelo tene sitongana a ambulance par exemple tiriti zwa sonsi ambulance aji goti tene ayuzu a onani ambulance apichu ope paski ya garage amundo chilegi azu chibrik ala mundo chilegi kwe bo utona goti ontone chapichi yuzu chikubilan swata pichi yu gilo na mamboko asigina lunanga chilegi me ala inga kiusi swa ki riske donc mingi chi unda tala igiti tene akutazo chikodo azile tala mem si tongana pichi gudro nepe me komima tuku nani la tiriti tene ani wara komem pasa tite nani onyeyamba nando chilegi su aiki kota a unda tala la useni ala tene ki sitongana ale kere legi sapesu ayata du sapesu gumbi ya pesi ga kota du venu sapesu londo na kururu wala kutukutu lugaru tida lopesi wara usi ishoni
0: ami tijani ikiri singila nala
1: aiki nambiti kiri nala singila
0: iki kwe keke ti unzi kwa singa tiye mekojo ni kwe iki ma kete kwa singa wala buzz de la semaine yiso abuwe ta usi ala sara tenenga da mingi nandoti banda terena nga ti bolivis masamba ibarala bolivis
6: ibarala teji ibar azu kwe na inga so iki sara tene nandoti kiengo na tenenti azu gana tenenti mawati azu so si ala kizani nandoti banda tere ala pekoto si ngu asara akpale na biko utaswa on ni ati mingi ti agbata mbrembwe nambage ti nepal nga na tibe so si eki na maka ti kodo ti shin na ligi ti asango cha kutazo ti togo wa faso tene ngusu alundo na mbari ti tibi na mbari ti shin abubayi mingi na mbari ti gbata ti nepal ayo kilometre bale miombe ngusu abuba mingi ti akiti kodo abuba mingi ti aligi agbagbara nga ando ti mungo awa ti dada atondo ti akpaliso angbala kwe ti tene ama aguna wuzu ti ndembi so afaso tene ungo ti azo asara ngbangbo omene balota na ni ota so si ala wa kwa nga ungo ti azo asara saki ota so si ti ndembi so ada inga ndo so si ala yeke dambe pepe na ndö ti kpale so ayeke mingi ti azo si ala fa bibe ti ala na ndö ti gbanda tere mbeni na ndö ti gbanda tere atene ti lo so kpale so asi so adeni ba mara ti tongaso lako mbeni pepe mbeni na ndö ti gbanda tere atene ti lo so akpale so abagigi abâ tene ayeke sese la si alondo na nduzu si ayeke zia ti tere ti lo ti tene lo ti na sese mbeni nga na ndö ti gbanda tere asara ti logi tene ti nzapa lo tene ti lo so akpale so si atambula na mbage ti gbata ti nepal nga na mbage ti tibe afa asi ti undingo ti dunia ayeke nzoni azo ala yeke asioni so si ala yeke sara ba jésus aga nduru ti tene lo ga awe ni la si akobela ndendende ayeke si na ndö ti dunia mo bimba nga angu si aki muda ti azo na ndi mbeso yo tongaso mbeni aki e tënë akpale so asi so ayeke mbeni ngoi so si mingi ti azo ayeke mû ti tene ala tene gi atënë ti zabizabi est-ce ayeke kozo ni ti tene ngu asuku amuda ti azo la o ayeke hunzingo ti dunia mobimba o jésus aga nduku ti tene aga awe andaka jésus lo veni lo tene ayeke hinga nga ngbonga so si ndi yeke ga ape ga lango so si ndi yeke ga na ni ape te di lako na ndö ti facebook mbeni atene ti lo so akpale so si atambula so afa bia ni akuta kpale ti aye so si ayeke ngo azo e puis kasako mingi na ndö ti ala so si ayeke gi na ndi mbeso ti so fini ti ala so si ayeke na ya ti ti ngangu en tout cas te di ayeke azo mingi si ala fa bibe ti ala ape

0: Nzoni la kui na la sokwa ki mandeke luka nzoni gango nati kwa singa 100% culture la so iamba a masika ou se sosia ki saranga tindara sina leke pika patara nati kwa singa 100% culture na la ngoti la so nando da fano ndeke luka
1: 100% culture
0: Tangana ke tenten tingia tindara kanda nams ngana trésor akama sikasu si ala ke muteri tala kwe ndara na kodi na legiti sarango tindara jitene azanga na betazo na peko changia so si azo ake e ake isu si amna la pasa jitene ala ingia tindara mingi kanda ka nams comédien lokolo ingia tindara si loiki sanga tindara chilo mingi na nuche isu loiki ba na ati du tichazo si loiki muni akatonga na amama tene tingia tindara chilo stil chilo wala kode tisarangoni aikende sosi afatene ndana kode chilo kwe si loki muti tene lo sana ingia tindara chilo kanda ka trésor le comédien lokolo loki na zara kwa chilo sosi loki sara na ingia tindara chilo si na mungo azo sosi loki imitia la osi na yacha sarango angani aki mungia na betia zo osi aki mupasa na azu jitene ala bulichala kandaka nams na trezor ala bumbi oko na atingi ati ndara chala me ndara suzu oko oko aki ganani lasi akisara si aki munga ngunala na yati aiti ndara susi ala ikisara ni jitene azangia na beti a wabe Afrika na ati kwa singa 100% culture aya geneti ya kina mozoko timani si mozoko sosi tima na lati kwa singani aiki mozoko chifichi kirash so ireti mozoko ni aiki lovi

e barazo kwa sababu natarajia fano na mtala la kuiso na la ingaso tima iki nangia titene ikiri warala na tiki kwa singa so iki kila ndoti amena kota sangu sosi ona ingaso na ndoto fano ndi kiruka na piko kwa sasa on la man na ndoto fano ndi kiruka sosi ya kidemati a wali sosi ya kigundi dunambagiti tanga ngang'a communautaire tibongi na piko sosi MSF agoto teretulo wa e ifanya la so di manera kimingi mbrimbri di mani na ndoti kwa liwa ngang'a kuta tanga ngang'a so atene chala yana ndoni ala kima tene kwa nandoni na yati kwa singati so meni tene susi kiki nandoni na yati kwa singati tila soa ki dema nandoti tene tibu bango silege soa ki balabala riturolo na kwa tatibongi ge yini na leti londo akitonga na ye pali wala siya kigana nandoti tene titamlango yambata zunga na kutumbachala na pekoti susi tafono ndekilu kavunga sango so yeye siya bia na leti londo eke timi yandi na amitidani silo kufunga ina isango mingi nandoni nga yesu abubetazo nandoti kwa na tere na inga so na be afrika nga na kodro wani sara sara tene da mingi aiki kota kwa liswa bagigi na magiti Nepal nga na Tibet aiki na mati kodro tishinla aiki na bikota sosia on nkota ngusu aga na bacha popoto na yani asala si fanga bacha zu mingi na yata kodro usesu ala kimanga bibeta zu na notikwa na tere gina yati kwa singati yesu.